chekanile ndazalena mo obla skupu seseta ay sakuzo bonisa mona sa koneza lavelo echumia angombulele monitor yana ke sathaba bulela ke.

0: mama.
1: Ai. Ai, wena mani. Obatini mani. Ai. Mina ngizokuhlaba ngatele koma 10,000 nenkulungwane. Angithume ngamwene kaslam funa mali iza kwasana. Ngizokuhlaba ngatele koma 10,000 nenkulungwane. Angithume